0: mo hindi rin sila kung nagkawin ko siya wang proplik
1: aja kalikuwe
0: ang ito so rajakin deras kaya pak rajakin paling bertak
1: kanan
0: wong deras olian lagyan lagken tapos yung lagken kaya kena dilaga kena ken tiga na ni dati na gul
1: gula
0: tapos yung gula kaya kena guaw gula gul sa gala-gala gino atan
1: nanggi mula disukuri po kay bunga karo singgaku nga dyan goblok-goblok sing nanang dyan dasar walang goblok tingnan mo dyan goblok
0: oh malakabalukan mula nyo na goblok nyong bucho kurukuha anak nyo ano lang goblok yung kurukuha loko yung galim karan yung breto ko yung goblok wala goblok karo goblok malawan na kasamit-amit kari ngomong apa maning niki ya
1: baik menang mikir nyong maning abis koro tengah jam lagi wala mikir maning baik astagfirullah baik amar taga atungat kamu lamon rentak sopo siro lanang ing siro wadon atungat kamu kota

0: Wayang Arjuna. Sak menika
1: nggih Kakang Ngrut.
0: Nggih, sedika. Minta pamit ingkang rakodi ngatos-atos. Betali Durga, nuwun wonten paring adhawuh.